0: Mimang do nan sa kanto po to om kubasanan, pamugunano do asil ngavi pinahabos babas.
1: Asil pinahabos babas, tinuod do mantad lampang ngavi inongapihi om natinagas.
0: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
1: Nintutunan po to tongkop pamugunan, kinamay no asil pinahabos babas bayno. Pintanto ko santob, pumoto ko pa season ko.
2: Duvo patadaw, tabinay ko nga vi, ikot no kalamazan, kamatan na zatan pogun, dahil idhongkod ko isan, KDCA. Miga na ko sa di apiangongo, di azu, kapayhan, dahil ay kasahimbaw diti. Mangunsub, magangat, magimbazat. Damoy tinapo lamay kamatan na zatan pogun. Tapi naik ko ngavi pisau sama dok ikut i huguan mentili do pegun toko do kontak tahu ngopod Wuhan iti do moy lamai kamatan nasatan pegun Sabah. I Datuk Sri Panglima Anwar Haji Ibrahim. Kemudian do tikit ton i huguan mentili iti dok ikut da miampai da tokoh da menandak da kamatan da ikut binasi. Mentok tapi naik ngawi di au kaikot osadu dati mentah da kinesen dan KDCA kawasa ko tumanud mintong da anu ngawi ababazan di TV kya di TV miti hambus kibana giluputan miti hambus da RTM. Untuk na kasimbahan Bos Kadazan, kiba luputan miti hambus mantad dagay i pahamusan di Zandi Tavanus duwang ay buhudu mo padami mo Elis Marius do duwata daw katahong nga padam katahong padam miso do Wuhan niti da idhongkot kaisan KDCA namo tiho tapinay ko nga vi kiba ababazan do mantad Sabah VFM iay tanda showcase iti na po nga babazan ko pamuhisan muntok to pinay nga rinmikot day KDCA kiba huhusap na gay day ho kadahivay mumbaza no may tindapo may intong manayhan isyaw dati kahantoy do dati tudis ho na namot do kiba mumuhis inahap na gay do mumuhis ontok tadaw din no. Songon mentadino migadi Nicolette Jetrin Tajimo di humuzo do kamatan pisampuvan ite gay na iyo no songon mentado humuzo mumuhis dantok dino tadi kadahibay may intong may panakadong dagay nadi tapi naik ngavi poti ambusan ku memohis dia zu miampai hazo do ke festes je makujin taguhi sunsud dai kapasitas di Justin Tadius kita nak tahu.

Hazau di Justin tadi sunsun doid ka pa season mamupus di tikangan di zo hazau vago na taimo rak sa imbaan bos kadazan in ako ni na hide am nongo di zo ka intahangan gi tabi nai hansan na hiso ginabo au na hide mantan bay no kong ako da balade pogun tadibo abal tadibo.

tini mo nga di versatile minamohista ko di tapi ko nga di lumamay na kamatan. Sengen ko nga da tunizan da hazok amazok kamatan tanto da di sunduvan na manandak nekat na da sumindam to mad kani tapi nai hangadon da moy intong may lamay da it kahimundukan kalamazan kamatan na sa tanpogun. Nakaanjul na nga via pibayan tanga gazo. Igan ako sa da pibayan Randawi Tavantang. Sugandoy kamatan, songkotown om dasanak. Spot ko basanan kadahivay da untok tadaw ta gazo dito. Om, kaysa na suvay, pibayan unduk nga daw kamatan. Kiva do mo aniti tapinay do TikTok diti da mo da isay menuntuzan nantok dino den ka siyaw nang ko ka o susu sa azo sumimba pengko po tapinay o nekat pinasi isa kadong diazu simbaon ko da TikTok kya. Na di ka na umuhis na ginamo miyang payhozo di Marta Ginun Timpu kapag ititimungan. Tanto na ko sa kamatan.

Tapi naik kong avi kosa imban bos kerazan tadau bainom opupusan na di miampai iso pohozo tovi no do pangan ku kumade dia zu. Ay tinu panga tinimungan mantad mau na panay ngavi do bos kerazan. I ay tanda tinau toko kadazan ka. Jadi kotohodan nakozo do sa kodung dia zu do miampai de gai do tikin tadau ho habi nakozo tadau di baino. I tadau kaapat ko dumu padam bahu buhan ko himo taun duwang ay bud wang padam onam diti tadaw bay no to visa na da menempuan ti kemo bos kesaiman to ko pogoi da kondangan ku nagi da malam-malam ay da tadaw kamatan jadi kopi somo to ko nung kiva ko sibatan kyo deh ay hongkod kaisan KDCA lumaw nga mintong na po day TV miti hamus. Jadi ketahuanan insan po itpason ko dia zu kotobian konsikan menandak tadau tagazo do kamatan duwong ibu duwong opodom onom diti dai nok pangabido namot pibabasan.

0: Ari ro, maswang to po minatong tikan.
1: Ila, ayak to po sa nagwot, no? Nah, akanon pa na maswang. Ngiti o, bago, no? Bangoy ta nalap.
0: Baba, ako ti pa na naitilan ako no yun.
1: Ay, kamo naitilan ko. Sa nga no, kuwa tinalap mo ti.
0: Ruangin ko akramago, no? Koyon galing giti o. Ba, o ko ti, makay mo gini o. Koko, so natalungoro ka nakakan. Mamis to po san samrati. O, sino na lang samti, ah. Chief Lair kan.
1: Iyaw Lair. Nasuk ako na po.
0: Ay, nasuk ko no. Kapo yung babae na away akanon mo no.
2: Ololon, mga lapra kanon no. Pero itakawayok mga kan. Kanol bato na kanon no.
3: Hehehe. Inan bangsa bersatu PBB. Nangiyaw ra oron na malabusan akbar tikop no tano ha. Umana po ratalo haribulan rabulan kalimo tukir-tukir no tahun. Rapamahunan taka Malaysia. Lungo pram siyam haribulan rabulan kalimo. Pinabati ka oro no oro wartawan nasional kawana. Tapat no napainsalahan no edisi kasa no akbar utusan Melayu radongo pram siyam hari bulan na bulan kalimo 1900 talungo pram siyam. Itu tatandu ahung hurmat ang papatandulan na insub no ulun-ulun media na pokot na pasuku ramak umat atopot rasiyong no ulun.

0: Ming, tanda kon parking lu karita mo tu. Nakain si kagak rasa papati. Nang, pagun tu po karita bukan making.
1: Oh, ko tu kulut. Kakuan nu hino. Paano na kaunsap bonsai? Kakato ko po haling bambangan tu.
0: Ay, nong ilay ga. Pagun tu po mingkual. Makakisas. Karita mo no? Ha, makidibit. Pero pansangaran. Ginyo makito mo no. Amon ka matutunan mo. Sambakul po yung jaka mo no.
1: Hey, riyon to kulut. Aka panday po ngayon lamah yang ratutupon mo karita ni Lono. Onsay po rakon to. Lenge karita no ro. Sino munsong rapaking? Lailia pang making na no. Natayhing po yung solor.
0: Ba, ako keraguan Ming. Palansan na ka sumingon ni Lominsi. Ito niya mapagon ti. Mapagon sumubol.
1: Tapi kapan ayok tupukan rahu monokulut?
0: Kan, ginyo kakudirun

0: Ali rakadai kapal mayara online ronda babal onsoi kapio. Tapi, rananun pahulu kliamos alirin hino akasi ponsoi. Aparalan rakajian am amarandan raloho am kino soyonu kliamos alirin. Penopo lohonu kliamos hino aloho, onsoi ahalir rakliamos intorahitu. Alirin kliamos onsoi babalno am ika aluai kapu, hamano ika kulat netandur jenamano, am poporno, baik kaluai kabunduk rahuang ra iklan. Huangon tampuso rakapo ahalir. Pahalirno mayra kekasipan, salaka mayra kasihaan.
1: Mindalo mo pon ngalibu tumpang rasomoro kuson rayos maligag ang maikang. Mo pon ngalibu tumpang rasomoro na gandara, mansaroy buhay siya mo por nga minit, basikal buhay tulung mo por nga minit, kiralanon ragalur onom suku balu kilometer, Bun boy siam ngopor ngamini. Tumumpang ngopor ngalibu songoro niak, pemindangan manunang ratalungatus suku talungatus limo ngopor kalori.

0: Tulun takaw, asa nang ba?
1: Jamaka siam datang tu orang pekau datang ke salimbahan Boros Dusun Tulun takaw, asa nang ba?

0: Yeah, pa netizen kasi am doon pa dama 2 minute data to ang Michael Dit pinasunod de ko di kayo dito no kaya harahat pirumaan. Ko data miampai diti Ran David at Vantang ada tatuang baina diti iti ta piruman miampai ada di tatu Brian and Nicholson Jacob iti ta minabidat watas de kedinga doton da tebaino am nakalantai dat itu kada dat kedua ha ham kita di kayuna iti atau uras daula dat iti au kirasuk dat dendagas dagas lagi bare kayak
1: ini dagas we have been
0: like ah joy pinggor pa
1: kopi senangan ngawe
0: ah ham
1: senangan dan senan
0: iya rena harna lat pisang ada dan di dalam kino ngawe maya ada TikTok ngaratus-ratus kesari
1: ratus-ratus kesari mati mintang
0: amping kurang deh habar senang ya
1: senang ini nggak ohuyan kesari
0: lah ohuyan ya mau kondok kodop kesedap kah
1: oi om jampiran lagi anak kodop kesedap
0: lalu genawi di rumah-rumahan kayak
1: ya mir nebar ya
0: baham itu ya negara deh masa dat idat pantas dari ya dua kok apa itu ya mabidan nabawanam lagi ikah sendiri saya dat na kesunud di Adam dat ngaran nu sebagai dat nakalantai dat itu kan
1: kedua
0: ham nunuhat tapi mana nunuhit nasarono timpun kapia serah nakalambu seperti kayak itu kan kedua
1: ini pak saroku nggak on si kahan kesari bah nakalantai itu kan kedua bari nggak iri susahan mentiga mangko hari kini mantadi ya hai 50 peserta kini susah kesari begini hari
0: iya tepat
1: masih kahan aku nakalanto itu tokot kedo
0: itu kan kedo kaya Miguel kita
1: Miguel kapia kita
0: mau juga klaim kan dimana yuk
1: klaim begini ya
0: wah itu ya negara deh kapia hampit di tiat pinsing ilaanu teka itu ya latihan kada tiat Melayu deh kaya pirohat alinai nuda papanau di tiat pinsing ilaanu dat meneguang di tiat pilaan ada pengupusan datuan bain atau negara di pensuang nau itu pelan dan hilaid keningau deh.
1: Alaid mati kesari. Sontown.
0: Sontown.
1: Mantadi tahun lalu po. Iket walk it pengkuro mimboras kopi yo. Ira dari kopi. Dalak lah iman the negari the pingsingilan.
0: Sinuh mantak gede manager nu pingsingilan sontown. Bisa berurusan.
1: Ira diri kopi ya tiap tulan iman dau so main nak ini belajar irate main bincing ilan irate kasih ya.
0: Negeri deh au ya apa lidat negeri deh hiti tuan saya di tasa nangge tu nak anu ke kasari mantan dat tuan saya dat esan tahun negeri deh har nadi nanu anu
1: har kasari ber
0: amit undat nak talib nabe kai ngah tu minanu ke dat titi artikel depan daraya kota Kinabalu ngah aw har nasib dah tila kai.
1: Enggak nasib.
0: Enggak tahun baino. Mangai kata no de keningau. Nak lantai nak kanu nak gitu kadat kedua. Itiet manta dire muho to kodida isait. Oh gumu kopi ko hupan no. Ya te ke itiet gumu minung hob dekat pampus da pinapanau da titiet pelaan da tahun dat baino.
1: Enggak tulun sai no pang manager ko nombor dia. Isia nak kopi minulung da ho manta dit. Debi keke pa. Debi keke no pagi atu menander topo no pagi nga. Ngari i last minute pagi. Isa minggu pa sebelum i debi keke. Terus mina aku tanod sinu ko i manager ko. Sebagai mengegal magiom i pengalaman. Isa nang i minanulong i daha i pengkura kopya. I kain tutunan iti pengkura the catwalk. Da ko pengkura nagi it members itaguang bay. Suai kago it pagenakan kula ya kau yala tak kopi ya negari i menakadung dah manta delikut minunut pengkura kopi ya nam i man the one saya dah tata pat asasan ngawi
0: ya rekan tak eh
1: ada pedanga
0: naro kopi ya
1: naro kopi nanti
0: paham negari deh ito ang din nakatalib na pa nga yaha at mananumber sa tila DBKK ito ang din bayan na nga yaha perikaw na mga daang na tila id at KDCA Amiri nakita ko at patano ko na dikadi sa tao na timpo no damin singla to gaya pisuaya naman tayo DBKK ang nakakari KDCA
1: ako pag yakan nakasadiya apaka pwede ihilap DBKK
0: sa Minggo
1: sa Minggo nagyanda nagyari persiapan
0: tanak na patulo ng kasususu
1: di oh, diri ay sa bahara
0: ay sa panununununo kay
1: ngapan nununununo
0: maham titi at pampus dot mangigit da tanggungan sa bagay dat artike mito kadat kadua pwede ka bago diti nuno it mano imani mano dat mano wan sayo teko nuno it nagyari di papanahon no pampus dat santon da mangigit dat artike diti
1: iyo na pa sa bagay da it tukad kedua iman ko the one say na pa iti santaw na pa nga iti manifesto ko na pa iti manifesto la manifesto ko na pa kaya nga it maman say da is di bengkel the asas the iti boros tako kaila tako kaya iti tanganak tako nga dano nga bagya kaila kini boros iti nagyari boros tinak tako it nabari iho na pa is sabagi da mangingiya sumano nga man ko da poyan iti manifesto ko la ako na insan nga man ko da pingkuro tiap ikitimpo man ko man pohro i manifesto ko la
0: iti dat nagyari di papanahon ka pitimpo da santon mayan no kay mikilan sana dat sanang ka panahay ma iti at nagyari di tertunai teka ka panaw na gitu sanang iti manifesto kya iti at nagyari di pampus dat managuang di tipila nga masiti na dat hari ito paginumbalan dit at taguangan kay
1: kopya matil
0: ang pampus iti mantad at nagyari di it ba kampung ko hilan naluhan kada ng gisam dat hila pantas dat KDCA nunu ha paginumbalan dit wagat ka pwede ta primanan no teka iti cabaran kad malayo
1: cabaran na pa daw sebelum pa ko pia minikot iya hai perkampungan na pa nga iti masa yaha da sebagai na pa magkari iya na pa masih pa pensikul ba sebagai pelajaran nga it memberi masa dari iti piala Adam iti nukyati pembelajaran ko iti susah na ko pia da ponta ko ni nukyari sama-sama haba saya kagurin po nga iho pagyang nga hilakan ni nga okin ni iro na bari osado di misuguli jadi it haro na pa activity it hilakan ni nga it piala anday it hilakan ni nga lang nga terpaksa na di may misuguli ka ako kaningaw keke masaya dito ka ako masa ano po it perkampungan dahayam gisam it final artika dahi ibarbaro 27 hari bulan na po nga ay ahuyan ako na aasok up to daw ganda tiap ta daw na po ikaw daw pihay masa perkampungan na po nga pukul 12 pukul 1 iradi rin ay nagari activity dahay ay irinabari cabaran daw ahuyan
0: masih kau napa pukul nol di kampung kau pukul 5 kau pukul 6 kau
1: bersiap awal po sebelum jam 7 oi nak kesediaan nang ada irin po ada lah tulunem pira nak i tandas daw hilang magihau
0: seti gulo mirit
1: irin po magulo masik ira diri jam 5 pendek bukan
0: paham at nagyari di pensikul ako pa kano gaya di kaya nga hindi pa gaya di pensikul nando
1: ya pensikul hila Unirazak
0: Unirazak
1: okay. It ngan ko da pada nda nga balajaran ko it degree pendidikan dalam subject BKD
0: BKD
1: BKD
0: amaran na mga landa hay malantid manuduk-nuduk da sa mano
1: ir na bari
0: rorol na dahit ita waktu lahing-lahing
1: amara kasari pandala sa mano ya hay kago manuduk
0: ir na gyam pero gyato nun bay na
1: ito taon na pa nga 22 ka ba malayo
0: doon na pa dam 2 yan na pa nga 19 ka malayo
1: 19
0: terimo
1: 19 ka pa
0: ay po hama nagyari di titi at iti ano na pa nga paginumbalan kay akan ka paginumbalan na na tukaanik ka nga haray iti kasanangan teka haray isa dati iti tababayan it ano ka piyamil alingan na pampus dot timinano diti pialaan di at nagyari kanangan manis di ako milan alingan nuno
1: e masa iti
0: aha minasa pialaan
1: pialaan kanangan manis na po sepanjang iti pialaan na po nga i masa iya hai it gedodo hiri dapat niri abah mila berasa no itu perimanan hilah
0: tepat
1: tepat kini i cik anu nga kompal
0: iya nga na kompal na kiti i gegar daw
1: gegar kondong saya kemanang saya menang iran din
0: atup katup pagi na
1: po makatup katup nga iri isa it kenangan amila it nolah alingan hobi
0: na tepat hiri na kapiya ada titi at nagere di yah nomor 2 ka yah nomor 1 ya nomor 1 ka yah nomor 2 ka kay
1: matup katup ndak
0: ama nagere di titi at seradat na ka lambos si sayrat na ka lantay dere hamping ko rin dito permanan no agaan-gaan na di ko
1: oh agaan-gaan
0: agaan-gaan di lang nailan na
1: di ka nailan na di ka pa
0: hamping ko pa ito kad babas katur na pa babas sa sanang dere nga irin na kabi irin na pa nga inang kangalante teka pamanang ngawi na
1: pamanang ngawi na bari top 7 ka
0: ba irin na gi iti at nagyari di mila na gidati dati manu palambusa iti pasan kumadit iti katanak wagwan teka kamulakan haro na gidati masa makinang ada bena teka masa mintang da life dat iya nga may datano di tipila may galdi brayan nga awal kundi kabulun haro ti pasan no bengkura
1: kay har pipir pasen la kumada ko itin sana ni kumulakan it may data no diti no gati pelaan di artike kada da ko yu pondasi it na pagya pelaan na petinga mila da no gari membuat no gari keluar daripada John Celeste kamo ira diri ka ba ir na bari berene na da ko yu may da tano diti pelaan megalaki yo it sonton di nakatalib numan ko na po boronia tuminanod padahal seminggu padari sebelum i nugari audition dahi di PKK may ko na po boronia minay tanod iri na bari ipasan ko kumada kayo kada na pandesya kini to iti mila nagida yati da nugari minsingila iti kabasanan ang tenaro to ko
0: iti at pasan na sumusot mantak ditit minya nakadong dikah da pampus da titipilaan
1: kuma da koy minakadong da ho sepanjang iti pilaan diti ons mungsiko ko da koyo to ingga ko na padanga ako da nakalanto iti tukot ko da ko pya kuma di manager ko paganakan ko itamalut tambalut ko ngawi tan sanan konsiko na ya koyo
0: Ihatig
1: magatang kada mi. Ano ba ipaganakon kan paganakan ko man tadi lumagatang sanggup pila minay turon hiti ka di same ni sa kadong daw boy.
0: So hat nakanta daw sanggiak-giak
1: pila. Oh, sanggiak-giak. Nakobara siya di ko sabom.
0: Aha.
1: Nalihatan na bangay.
0: Nadalan.
1: Nadalan mi nagyakan ni Habay.
0: Gudi ka.
1: May rado di ko.
0: Good day na bari. Sebab sira na pada mana kodong dari nga awas awas Robert dit pingkuro kalau gede minggiak.
1: Ngira na bari. Minggiak na po na ko diari hela ay. Nga ay. Ya poin kalah ko hela.
0: Milan kita de mano kago pala musa pasan sumusot pasan da kamatan ko mari dit lebih pada kape bandit itu menan kamatan to ko.
1: Okay, pasan kamatan mamasan ako ya sebagai da kalantoy tukod ko do da artike iti taw na panga masun ako kotobian tadaw tagayo da kamatan ko matoy sanan alansan ako da isay na po it nagari da minum iti tinuman ko basanan takaw kada takaw do pimpanaw ay nakainom na iri nakanto pasan ko madakoy ten sanan konsikaw gini
0: oh regal lima nimbar kapung hatan
1: amoy rada rin dito iradit kani haber
0: irinage baham aran giti manu palumbusar kita hori na hat no manu pasunod ako mariti ten saran makikinangaw dat iti kasalimbahan
1: okay kumada kay makinangaw ibay na teka it's manu kago kanan to ko rongho iti sababi FM to asanong namati kapya ito iti mila it papelambus kago iti baras ta tako. Adala kago it ano tako nda makinango iti nukyari sa Babi FM. Iti nakantar.
0: Aha. Pansigo ko madika. Dato Brian ito naka tanod te kami nakarikat dahi iti konti dato tong man. Iti kalansanan dat timpo nodson taon dat mahigit tanggungan sebagai dat itu kan dat kedua akan mati ke duduk-duduk makan kuaci
1: oh, karena kayak mati lah.
0: Oh gumu mati mandiri
1: itu pira sangadaw na game adalah nama
0: itu baru sangadaw
1: sangadaw santaun mati gade
0: ah santaun timpu mana
1: pala
0: abin kerpa kapi selot kagud kapi tukaa kapi rumah kagud kapi tukaa ah ya yeah. Lagi apa sih kau kemari kati temakin ngau da titit piruman dahai sampai di tatu Brian Nicholson Jacob titit randa bita bantang ada temabi watas kening am naka anu pakago naka lantai itu kadat kedua da taun ada tabaina dete baham ina ko pa ada titit in sapa musiko kemadi Brian kapi rubak kita kagu dat timput tebental muruk turugam hiti kasari ibu
1: hiti kami kopi matilah
0: eri lagi baham kenapa to kabar sini gitu sabab FM senang kopi

Mamarikat hapat na ribu lang sa ngadaw munta kalidasan ang kagarisan. Hapat na ribu lang sa ngadaw na po nga kapibagal miyampay. Kumaw sa linaid siyam na hapat minit. Mimbasikal sa linaid turo na hapat minit. Pamanahan kisinadud 6 gisam 8 kilometer. Mimbul sa linaid siyam na hapat minit. Mamanaw na hapat na ribu lang na po nga kohok nagi mengidu 300 gisam 305 kalori.

Kodai, Timarius Marudi, Megawis, Alcoy, Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, E. Francis Bonu, Aidatu Elizabeth Maurice, Samania Suk, Patricia Nicholas, Lazarus Biung, George Mini, Inggam Satur, Patrick Antang, Joseph Golombow, Petrus Quintin, Manta Tambunan, kayo siya na itambalot sa Bab FM, Facebook, lagi makikinang radio, kalansan na natang li, das nga witari rimo, mikanigi DJ, pansigaw tagayo to, nakalambos no pason ko, baras, dusun, sanang kapiyaisan hitid pamagunan nakadeja sa patila bansi ko kumari kayo kaya tuwa kasari da titit makinang mga ruhang titit kasalimbahan bara sa data dosun titit baham palamusan ikaw na papasan di kayo man ko palamusan kagulatino kinatang kagusin yung sumus titit sa BFM sanang kapiyaisan.

Kailangan ka nang ko. Papataam tekad menangkian dot pipiaraon id kawawayon dot milad asindualan. Arwalan tekad ang garitno pangad isa kasalaan edis ripad akta kebajikan haiwan 2005 id miladan daon hatus naribu ringgit teka pejilan au kalabit talo taon teka gadua-dua dila.

0: Nakura tu masitin alayan mamaguna paswangan takanan polystyrene teka styrofoam. Polystyrene teka styrofoam napa dit ko basan gunan takaw ngahara ka sunajan dit milag ka paimbulayt wayat aw asanang kumaat kalidasan. Tumanod panaryukan dat agensi panaryukan cancer sa pamagunan IARC katinanan kalidasan sa pamagunan WHO minamaramit dat styrene na dit gunon it ka sinogen tinamungan 2 bina pa nga agent kapagawit cancer kumatulon kimiad mantad baga sa dilag karalot id takanon om kosuang nanda id suang tinan datulon kada kasagad mamagunan polystyrene.
1: Sinang tatong sana ko nasa sana kadina kinam salam ta daw kamata na kumadya iho ijali na kubit mantag kata marudu nagitim pagulo pang kumadi bagang sagi sana ko nasa sana kadina doon kukura na tabano sa sanang kain ako sanang di lain no di kumana gidi Adul Malik salam ta daw hari raya aji kumadi Adul Malik kumana gidi sabi nila sa gendera na mututi sana ko dasasaw na ko din na kumana gidi le semsimbua itang pulan hidade kalion sinsan jimir paganakan sinakagon ko kubit sinakagon aki guntama sinakagon nagidi yubog ilo ay kampung mantu bum isa pinduran nagi kay Petrus makiano kong dadidit sinding dit nakakata di bulan lima kato kamataan ka ti dandakan parangahan ko di Simpson Jimiro hello Johor din sana ko sasara ng ka di Simpson kinangho na ti sindi nga pinangkapo di Simpson sana ko sasara ng ka di nam yung sasara ng buti di Tim Ewewe na di Jay

Popau do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popau bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Jama ga pada misa talu na pada masih amin dah tatu ang amin ti pasan da semusa mangku pelam besiti mantan di chat lo jinon. Kapi sana tatu ang tarak wapat DJ lagi tepirai tembalut sabab FM lagi Facebook kam tayo sana magkikin ang ngawi sabab FM kasi limbahan baros dusun dat sudapan diti. Ita sana ang kapi atabi piyo basan ang berkat mantan amin namangon kumada toko dito in senan. Bansi ka DJ ayah i chat lo jinon kyo kada diti. Abang lagi mana tadi bagang sage diti mana kampung remindingin enam. Kapi senangan datang tuang mimbolatak DJ kakal pod apa itu dauti makin ngau ke selimbahan sabab FM. Senang kapi yang pansiko di pasan nu Jelina. Batil lambusan ku pasan ku madi Monica Gerauk, Yubu Giyutung Junipi nam Karuhang. Ikalio ng gam sa toro ng kampay na gita insanan mo kikinangal pansiko na DJ kadi. Bagang sage di Tegalpo. Baham kina to kag sining sumusot diti sa BFM. Sanong kopya.

0: Pangindapuan manod agumu at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamanu.
1: May baiklano it RTM Sabah, haragisam naribuh at magikinangodahay, manikinit tadaw, amila yala sumiliw mamamalino.
0: Miyampay package kapailaan dit flexible am gatang dit kasudong, manguhup kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paledar ang mutakaid numbur 088 turu isa 2 telu 44 aputan isa isa isa 6 mentak kepelaan sumsuhut.
2: Serahan po pagulid anu na patman. Pangintatarian tinan memaliad menumpuk manandang okon ke kamayandat agaras. Ganitid tinan milad alingas, nga ganitid ginawa o milad lingasan. Siliw na tingalit.

0: lalaing na lain rakaswangon pakanon rakanon amis akay ni vitra uliruli ang angkan rakanon amis akala pravaval lomok nuinan ra ararayan am aruol akay ni vitra lalaing sumauk ra hyperactive akala pra aruol nuripon am sinsilon panginaman rakanon nurila ausaso asusa pakauli am apakan ra makanan seimbang kanan seimbang akasip kapuyo rakapihan pasingkatan rapatuan ratayar nulalay-nulalay.
1: Gula akasip kapuyo na intaran anak rapun koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ragula ngibit ra aruol kencing manis pansor nulumbak asawat lomok nuinan ra ararayan am kerusakan nuripon hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ragula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansap, karuo, sa sandukte, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nun sanggalas inumon. Katalu, kapulingon, ang akan ra akanon amis, kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis, rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ragula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ragula, kapuam ika sinangan ragula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ragula, ang iwitra inan

Saan ako no tadaw iniba po tutongkop binon na tikidton doon tok ko dubong padamduba buhan kaapat sa bagi hang mamagatang papayin buhay tanggungan ang papayin kawas to pipimanan do ita tangatuhun ngawi do minta mong iniba om kinizanan pusahi. Nakapumusaw tako nang ko da kigampit ako po si Zantoko miyang pay iniba. Kaya ako nang kulahan ngawi mong umuhik iniba tako. Lahan ngawi dino na po nga. Pagabit na rabakul sandi sa ngayon do mumuhi. Bisa ko nulatilik nung aw gunon. Ubasanay da papanaw tahuar, mongin kuang mamaguno mahik o muno da mahik, agumo asil sandat ang kikitan toko mantad o punso. Ming singiho ang sakadunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tabavasi, kada ubato asil iti. Papapanaw na da project ngabi tay ababazan kitema kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja ang kinezonan pamuhaminan. Pasagitan hamin ta ko miyampay aba, miyampay mananom kazu id pasohi hamin. Pumuhi na rabakang kahubusan kinezonon. Suway ko kano ta ko mingkikit, manukodong nagiino da ekonomi kinezonon o mangingkwang kapahubusan karbon sa papad sa kazan bakang i osadu. Kuangon tay tingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon na vibe miyampay aba to ino na pang sandad i muang kuang. Pumahina da bakang o swaw kinezon ng pusahi i nakay magon. Asil nga bititi kano manging kuang vaza kumadad kinezon ng pusahi.

0: nga koy katutun so diyaw. Eh, nabungo so no? Ginazo din o bit no?
1: Eh, isyaw pa ma. Mugad so habos pagun. Kiva ka lang dyan di model ka.
0: Indam ma ko na kyo. Ada di model sa pamagunan.
1: Kiva tambahot ika vavago na ginayin tutunan ko in internet. Daw pinapain tutun ka lang di ho om kadaw. Mindad isi dodoy ho.
0: Nga, ang mo na ginagaw nga vito ano dito eh.
1: Aw bo, itiabeg ko ito nini. Ihiabeg tagazo na po nga modeling agent. Ido iti, minanudo ga mo gavit. Kadaw, gaw mo tok dogo. Nonuan zuvago daw usin himo ngay bulinggit.
0: Ay, tapot mo. Nuhung ko na dati dito. Dodi zon ko na mo gavit dada, tay kalday dada kamay di.
2: Pingat-ingat do odong. Pingat-ingat miampai kepelokuan mana keuntungan tegumuit internet. Kada ada odung kisem adadi mogogovit dadah toy kaladai dadah. Pason diti mantat kementerian habus pogun.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Ka, pwede ko niya. Bono dito daminda da jam ko po do iti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mogot na kita mamaguno zodok lita sundi, dati.
2: Siyaw, siyaw. Ay, siyaw na diyo, zo. Ahad ko nomin ni dad.
0: Isiyaw niti ahong. Diyam ko si Sam taong apadminit pa si kami ng dad diyaw na iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na kami na po sa damihan dato ko naman manaw ka, no? Nung noyhan na gaya daw sunod ko, mogot na gina mo magunoy si ko'y kulita sundi.
2: Kada ko hodong, bo. No, bo, bo, hodo kulita, itindahan nun diti, no?
0: Miyaga ko, ay hodo, bo, bo, na po'y talunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
2: Koy ho ko no, ogumu ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na da kanto, limino vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kopong odi?
1: Ano vagu? Ogumu no ko zo pangimbahasa no. Ba, ano vaguin da don no? Kano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon no bagya.

0: Itimpo riti tanto da mamalanto ko da muhiri kampung. May tambuhi da tambahot, tay may patuangis idhabos pagun, tay itsuang pagun. Sawana, pagoda humabos mantadamin, patantuan ko muhigan. Da nisan ano?
1: Pongobon om kunsian no sabi habi babazan om titihion. Songyan osadu ugadon om ahayt, poihon no sungkad tukad no. Songyan mamanaw ko da taluay no no wasadop, poy kito no sumbo, itsuang om habos hamin no. Kada pa balo mazadit Facebook da idnombo ko.
2: Kada pa manaw min sa sanguhon da itindahanon di ay sa sumbo. Kada pa timpono o beg tay ko Julie idkulita da sungyan humabos ko mantad kulita da mo'y pamomohin. Kada pa timpono tanak tonini da idsuang kulita da ontok humabos ko nung kivano tay naonu da subay. Kada ubasanay da aw mangunsi da kulita da ontok humabos ko sundung patu da oluay.
0: Kapasa vanity, mantad sa ba VFM ko sa himbaan Boss Karazan na ikot finasi.

Hello, kamatan. Katuho nga po, dabuhan ko himo. Dari, ingko na. Hansan na, painton da, no? Kapananda ka, na kalamasan, kamatan, na taon iti. Did, dahid na po na po. Habi, nakasadahid hongkod kay San, kay DCA, Pinampang. Dari, ako pimanan, timpo tumahib, kyo, tabi na ay. Samok, na di bago, pupusan, o, Wuhan ko humidity. Ngayon ko po, kanong mo hisa ginawa mo kinangot ako dahot. So, paghuhi ay katatim po nakangani. So, balit pagun, na-jam ko anong tongo po at minute nung survive ka nung kinangot ako. So, mantadi, Oliver at Talib, Wuhan do kamatan.

Ya, tapi kong kami nang auto ko, hoso di babay na di manta di Marius Iyop. Tadaw ka mata nom paguhi din ko ng auto ko di hoso manta di Henry Lunus. Di Catherine Benedict konsikan tadaw ka mata. Dali kano bagum mohi sa ginavo, miyam pa iti hoso sumusut. Hoso kotobian tadaw ka mata kada sinampuvan lamay songkoton. Munsiko tadaw ka mata kada Cornelia Joannis.

0: sua auto moimo.
1: Mentok maya nizu tepne ko ngavi da baino jam ko onom apat ngapodom 2 minit dong sebab dai pagunta ko.
2: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diazu kapoyhan.

Tapi kung nga Vicky Variety isa kapayhan suang hamin inatay mo dagay iti na pang anambit dagay mantadi Ferdinand Yukon damantad kampung Dato Manggatal papayho do minirupagun i Poland toy Patricia Ansin di jam ko anom tohong operam anom minit minsasadop di kanyab talaw ko apat ko duwang operam vaho di tibuhan ko himo daday ho idhamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantad no kaya daniti da manu di papay ho da paganakan Ansin Duwaka id Mambakut paganakan Yukon Lampad id Manggatal om Ainsanan Tabinay Walis om Kinovangan no gingavi da idsadu om id Samok aw padinayhan sang yan hosoko natinan di tungotiyagak Paulan toy Patricia Ansin tumandad po do kay katandi hosontob Pinayho. Moy do tahinasan kaso di susugot ako. Kapayhan song hamin na paditingan ng bitagay manta di Ferdinand Yukon lamantad kampung Dato Manggatal. Papayho do minidupogun i Poland toy Patricia Ansin di jam ko onom tahong apadam onom minit min sasadop di kanyab tadaw kapat ko duvong apadam vahu di tibuhan ko himo dadayho idhamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantad no kaya danditi do manuri papayho do paganakan Ansin Duwaka id Mambakut paganakan Yukon Lampad id Manggatal om Insanan Tabinay, Wallis, om Kinovangan Noging Avidoid Sadu, om Id Samok. Aw pa din ay Hans, ang yan hasako na tinan di Tongotiagak Paulan, toy Patricia Ansin, tumandad po da kay katandi ho Santob Pinoy ho. Ingkakan iti kapayhan do suang hamin.

Pason ko yadan mantadagay doid saba VFM ko sa himbaan bos kadasan. Kumado pakinakan inatong kisadan do songhon di ko pusan di hodi. Hansan abakas ginawa tumuguvang timpu ko yadan iti. Siyono mantadagay.

0: Damay na tumay ko nga vito mo himbos ako dahil kasi yung band at quality. Bay na jam ko na himang pa dumulo 4 minute long sabab. Mantak ba yan yun ay kat jam ka 2 to hong 4 minute long sabab. Kung ako do hoso sang ka taon to yan na ongo dat ako da tikid ta daw ko himo magya. Nga ay kat na pa jam ka baho dong sabab bay no nga kivariti isa babasan info ko basanan tiko info budaya. Dari ano dati susan do mantak ta daw bay no masari ho info ko basanan. Ongo dia su do tino jam ko bahu dong sebab tadi kano tumiyang bus dahil kasimbahan dati ko dito tapi ko ngavi
1: Kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago kano sangovian mikot id Kalamazan kapanandakan talaw kamatan duvong ay bu duvong padam onom nasatan pagun saba do antok katahunga pod om katahunga padam isa vuhan kohimo duvong ay bu duvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan Kalamazan dito omvokon din na po nga ababasan himunduk yubayan panantaban unduk nga daw kamatan duvong ay bu duvong padam onom nasatan pagun saba kamatan mangamot kisampuvan mamalamay pinungan.
2: Odoy, ikodon bago.
3: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au avasi topiumanan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalugukan.
2: Wah, avasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Pagano no? Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,

Ya, tapi kong abi nang otak ko hoso manta di Daphne Shalin Albert kamatan pisampu van toko. Dari ma kumata pinay di katatan no dati na makinang odok simbahan na toko dong sebab diti kapi pasian do dong sebab minko na polahan dia su makinang odok simbahan na toko diti hansan o his sa ginawa dia su makinang odok hoso nga vi kamatan ko ni ko dong sebab diti tu timpo padigya da kapananakan kalamasan kamatan kani dari mihano hoso nga vi ong odok toko do talaw baino o insanan talaw kamatan kiba nagi dati di opi guhi guhi opi hito hito ang ako kanga iti na timpo dati ko mukinang ako sa iti kaso nga vi kamatan katahib na pwede kamatan na divago ko niya mandad pwede vago dati ang tisom ang ako nagivago dati ko iti kaso nga vi kamatan dati hana iti na timpo dati ko mukinang ako do kaso kamatan mamalamay tako kalamasan kamatan. Da miti at miyang busta ko makinang odo hoso miyang pay diti makinang odo hoso mantadi dato Claudius Sundang Alex kasakazan Bambason ngap ko ito na kinangap hide dia.

ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent kumuhigan imanoy na kaladya id zone o muhig kay saon Sabah muntak mong umuhig katanangan o kumuhigan Malaysia. Limpoton din na po nga muntok mintong do umuhig o otonong tamoy mo o kinesanon kay saon Sabah. Muntak mong malimpot duduvan din do papapanaw kaladya mintamong kumuhigan miyampay misampu om kivaza id piyahatan sa VIV agent. Kinapanoy na nga din na po nga montok manguhan tundono kumuhigan manahop kalatan tumahib pimuhitan om mangumuhig tuhon nga vi om Malaysia. Kumuhigan, tanggungan, toinsanan.

Try ko nga, Via, matumi ang busto ko dahil kasi yung band authority, katawadan, insan po, kumada niya so, mamasam kinangaw. Dahil kasi yung band authority, ko na pala hanyo sum kinangaw, masada TikTok patoy, mitihambos masada TikTok, masada Facebook patoy, mga katawadan, ako sa kumada niya so, kya, Hansan Davasi, da, okasavantavanta daw, bay na nga, tumano diti, Met Malaysia, teko Meteorology Malaysia, tadaw baino tadaw kohimo ko duvang padom sisam di tibuhan kohimo manta dong dong suvab sanganga daw iti gisam dong sudop umasa matangus miampai gonit idpi pio kinaisanon kaditi dahil pagunta ko saba matangus miampai gonit idpi pio kinaisanon dato ko dahil pagun saba dari itia gonto hinasu takavasko so na pada bayno nga taho pada 4 degree darja Celsius ito sibo na pako sa nga duvang pada taho darja Celsius dari tino manta do itia hivang web do meteorology kopisan meteorology Malaysia montok ako sa vantavan montok do itia pagunta ko saba dari sangya na pada mamanaw kada hivay do magawit na pasong to aw ay han iti awatanto iti ako sa vantavan o montok taraw suvab na po bago nga katahong pa do buhan kahimo diti umasam idpipya kinesanon ka nagi id minsa sadap dong sadap na po nga matangus miyampay gonit idpipya kinesanon gantap hinasu takavas na pakasang nga tahong pa dom 4 degree darja Celsius tasibon pakasang nga duvang pa dom tahu darja Celsius tadi hana cause of antavan mentok baino om nagi suvab tadi kumada to bine imamalando oniti asalu dati penawan tu ahaid o timpu do kondangan Hansan do asanya no poi tindahanon nga tamay man pada do piso so o komohigan sandi om nagi komohigan do paganakan baho makano mungkin ang odo hozo man tadi Monica ang kosing kamatan ano ikot no o musika odo kamatan kadi Julius Lancaster lojungin.

0: Kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano sa ngobyan mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan duvong ay buduvong padom onom nasatan pagunsaba do onto katahungapod om katahungapodom iso vuhan kohimo duvong ay buduvong padom onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan diti. Omvokon din na po nga ababasan himundok pibayan panantaban undok nga daw kamatan duvong ay buduvong padom onom nasatan pagunsaba kamatan mangamot isampuvan mamalamay pinungan.
1: Ya, tapi ko nga siya, makakalpat ako dahil kasi yung banda ako ito yung mga kinangaw daw ako sa umuhi sa ginafo. Ang mga din na boss ko di ay katjam, katu, tohong apat minit lang sa vab. Kung ako daw ako sa nga vi kamatan, mazaliti, ako sa nga vi isang katon, dali ka na hivay, ano ti makinangaw daw ako sa nga vi isang katon, ikaw ta daw bay no, hansa no hi sa ginafo di asu. Majam, kabaho daw sa vab, bay no, no po nga, kung ako do iso ababasan kapayhan kabahan teko info kapayhan kabasanan teko info kabasanan do ay kajam kapaho dong subab I know paham kanong mohi sa ginapom yung paiti ho sa mantadi Simon Cornelius kamatan montok sinakagon sumusut

0: Asual ta mai ma.
1: Ya tapi kau ngafir mai no jam ko tu tahu ngapad minit dong sebabin pagun tak kau?
2: Pakai nangau no dah hasil sang ketahun.
1: Yan ay kat na dia timpo na ka nga dia su da hoso nga vi sangkot taon. Sumuhimbo mantad da kasahimbaan bos kadasan i da Sabah VFM. Ang-ango na po dia su lantag niti, hantag niti ayhan na dia su timpo niti kya. Dari hansan da sangin taon da kano makinangaw da hoso sangkot taon ikaw niko dong sabab niti hoso nga vi da kamatan niti ko ni kudong sebab diti dari hansanohi sa ginawa di su kapagawit na kandaman di timpu timpu di paghuhuy timpu di tinuhi kamay di may dao bata timpu tapunay ko nga vi kinangot ako also iti na po nga manta di manta di Jovita Chin tadaw tagaso kamatan sutanon da hozo di MY Ismail ada to MY Ismail tadaw tagaso da kamatan nagi makapibasian tadaw kamatan kadi Rosaline Masabal.

Muntak bay ani zo te mai kong avi de mana jam ko tu himang pedom 20 minit nadi dong sebab dai pa gunta ko. Tadi duva pa hozo oni ango de takau kia pagui ai pa kongo ko de iya ababasan info ko basanan tay ko kapayhan ko basanan. Tadi maka na mungkin ngod hozo mentadi island Majilik ton vagu de kadasan. Pason do kamatan kadi any ong Guinness.

0: Maswaw tamay mo.
1: Into tunay ko basanan to ko.
2: Kamusta na po napasok ngayon paggabanan? Tiyan na po tumundo napatay na ako